bisitahin ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station 9.3, 2GLF.

0: And good evening, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome to Radio Tomorrow at magandang gabi po sa inyo lahat. It's welcome po sa Radio Tomorrow, 89.3 FM to GLF. Your voice, your music, and your community on the air. We're glad to have you with us tonight as we bring you great songs, good vibes, and programs that keep you informed, inspired, and entertained. Stay tuned because right here on Radio Tomorrow, 89.3 FM to GLF, mayroon tayong dalawang host. Nandito si Madam P. Hayward, which is back from their great holiday. And of course, Madam Paula Lurando is also with me tonight. So talagang masaya tayo ngayong gabi mga kaibigan. So don't go away and stay tuned to our program tonight. It's wonderful to have you girls, ladies rather. Kumusta na po kayo dyan?
1: Of course, very good, thank you. Thank you for
0: welcome back, madam.
2: Yeah, always beautiful.
0: It's fantastic to have you back here, and
1: thank you for joining us. Ano, at least hindi nag-isa yung aking kasama dito.
0: Yeah, it was lovely to have.
2: Malungkot daw siya, Ate Faye, wala kayo.
0: Yeah, really thank Paula for coming in. I hope you will stay here. Keep coming in so we can have a very
2: kasi akong pumalit kay Ate Fe dun sa Madam ano niya, on the spot nagkaroon ako ng mga parang
1: it's good
2: all of a sudden, di ba?
1: Yeah.
0: Well, yeah. Okay, so
1: at least marami tayong nabibigyan ng payo. Tungkol doon sa
0: gusto lang po ipaalam ko to sa ating mga community, yung invitation nga to participate in the 2026 PFA National Competition featuring an awarding ceremony. Ito po ay gaganapin sa 2nd and 3rd September 2026. Wala po kayong pupuntahan kundi nasa bahay lang po kayo. You have to watch the live stream event that will provide an opportunity to learn more about the innovative ideas and projects of this year's finalists and to celebrate their achievements.
1: Yeah.
0: The ceremony may be viewed through the official Filipinovation Facebook page at fb.com/NIC Filipinovation. So look for the Filipino Vision in the Facebook page on the 2nd and 3rd September 2026 and watch the Presidential Filipino Vision Awards National Competition featuring an awarding ceremony. And it would be wonderful to have many Filipino-Australians community interested.
1: Joining.
0: And that's for that. And I just would like to say hello to Rick Gola, Ellie Titing, and Fines, Juicy Mosa also watching. Thank you very much for following us. And also, magkaroon po tayo ng the St. Vincent de Paul Society will have Good Works 2026 Good Works Summit na ito po ay gaganapin sa Saturday na 19th of September dito sa Bankstown Sports Club. Ito is tungkol po ito sa Social Justice Forum. And the speaker will be the Honorable Chris Minns, the Premier of New South Wales. Her Excellency, the Honorable Miss Sam Mostyn, AC, Governor General of Australia. And also joining is the Deputy Ombudsman of the Energy and Water Ombudsman New South Wales, here Miss Rosa Krillick. She's just very delighted to join in this Social Justice Forum na gaganapin po sa Bankstown Sports Club, hosted by the St. Vincent de Paul Society. It is about the 2026 Good Work Summit and Social Justice Forum. Meron bang
1: Meron ako naririnig na ibang
0: There's something wrong with my headphone, I think.
1: Headphone?
0: And also po another community announcement po mga kaibigan. Ito pong ating mga Filipino nurses and doctors have a new community initiative na ito pong Filipino Nursing Diaspora Network. In short, FINE, Filipino Nursing Diaspora Network, is establishing a Filipino Dementia Knowledge Hub.
1: Wow, and
0: sila po ay nasa Facebook na, mayroon silang Facebook page. You just have to, search for Filipino Dementia Knowledge Hub, and we're inviting you to like and share the page. Kasi nandoon po yung mga information doon tungkol sa mga, sa ano nga, mga practical information, practical dementia information for Filipino communities in Australia, culturally relevant and accessible information. So, join and nag-ano din sila, they're inviting interested people to contribute any ideas, no? Any ideas?
1: So when is that?
0: This is ongoing. This ongoing. Is ongoing. So you just look for the Filipino Dementia Knowledge Hub. Okay. So thank you, Dr. Mari Maris, Dr. Jerome Babati, and Luis De Garcia. They are the one who's they're the one creating the page. And you remember Dr. Maria Maris was here, and also Jerome Babati. They have actually introduced their
1: your initiative,
0: about this Filipino Dementia Knowledge Hub. Very important kasi napag-usapan na rin natin, no, na talaga naman yung dementia, hindi parang baliwala sa atin mga Pilipino kasi
1: kaya
2: nga. Well, parang wala naman yun.
1: Parang sasabihin lang, ay matanda na yan. Talagang nawawala na sa sarili. Pero hindi na ulyanin na. But really, it can be
2: valid pala yun.
1: Oo, hindi lang ulyanin.
0: So kaya nga po,
1: not curable, but it can probably pwede bang maiwasan siguro yung pagiging ulyanin. I think it also depends on the food we eat, di ba? Yung mga pagkain natin.
0: That's right. So Madam Corazon Pierce is also in. Editing Braggart, thank you for also joining. And these two ladies with me, of course, they're very lovely ladies, and they will contribute greatly on our program tonight. So I'm very glad to have surrounded
1: nice young
0: two.
1: Lady.
0: Beautiful
1: young
0: lady.
1: You. Young lady. I'm the oldest here. He's not even my age yet.
0: Anyway,
1: he hasn't turned 60 yet, I think.
0: Alam mo, I think I came across a tip from Dr.
1: Young to be young.
0: Yung sabi na, ano dong dapat kakainin?
1: Okay.
0: Pagkain, dapat kainin paglampas ng edad na 50.
1: 50, akala ko 40s.
0: 50.
1: Okay, what is it?
0: Sabi niya to, habang tumatanda, mas
1: mahalaga.
0: Hindi ka
1: mahalaga. Pa ng 50, di ba? Nasa
0: ano pa siya?
1: Nasa baby. Ano pa talaga?
2: Lagpas na ate.
0: Lagpas na ba? Well, ito po ay applicable sa lahat natin. To, habang tumatanda daw, mas mahalagang piliin ang pagkain na ibibigay ng sapat na sustansya upang mapanatiling malakas ang puso, otak, buto, at resistensya. So, ano ba ang pinakamahusay na pagkain para sa edad 50 plus?
1: So 50 plus.
0: Una,
1: ano,
0: madahong berding gulay.
1: Ayan.
2: Green leafy vegetables.
0: Oh, yes. Tulad ng malunggay, kangkong, at kichay.
1: Yes.
0: Mayaman sa fiber, vitamina, at antioxidants. Pangalawa, isang matataba, isdang matataba. Ano ba ito? Tulad ng salmon.
1: Ayun, isa
0: sardinas,
1: ako nun.
0: at bangos.
1: That
0: may omega-3 na makatutulong sa puso at utak.
1: Ayun. Mm.
2: Pero actually, ang mga dapat na isda is yung titingnan natin, pag nag-check tayo ng mga isda, is yung merong mga kaliskis.
0: Kaliskis.
1: Kaliskis.
2: Oh. Fins, yes. Well,
0: may fins.
1: Salmon ba? May kaliskis?
2: Meron. Meron yun. Meron. So,
0: Nasa Dinas daw. Bangos pa rin mga kaluskis ito eh.
1: So yung tawag nito, yung mackerel, walang kaliskis. So hindi palang magaanong maganda yan.
2: But, kasi sila yung nakaka-absorb ng mercury. So I actually, see. Mas maganda talaga yung...
1: Ayun.
2: So, yung so ano bang... Kaya pala yung mga dalag, yung mga dalag? Walang ano yun eh. Walang ano yan.
1: Ah, hindi ako mahilig sa dalag kasi ang, that's fresh water.
0: Ang maganda is pampano.
1: Pampano.
0: Yung pomfret na sa
1: dito. Ayun. Alam mo ba walang gaanong bumibili niyan sa shop?
0: Naku, pero ang sarap.
1: Ang sarap pa lang yung flat na silver ang ano, di ba?
0: Yung pampano.
1: Pero walang kaliskisyon.
2: Parang walang kaliskisyon.
1: Maano lang.
0: Mayroon siyang natural oil.
1: Magaspang.
2: Ah, meron.
0: Mayroon siyang natural oil. Kasi kung i-ano mo siya, i-grill mo siya, nag-oil talaga siya.
2: Ah, I see. So, ibig sabihin lumalabas yung ano niya.
0: Lumalabas yung oil.
1: Okay.
0: At niluluto siya sa oil niya.
1: Ah, okay.
0: Kaya masarap siya.
1: So, ngayon.
0: Pangatlo, mani at buto. Almonds, walnuts, at chia seeds. May healthy fats na mabuti para sa puso.
1: Mm-mm.
0: Yung almonds, okay yung almonds, diba? Walnuts, chia seeds, yung mga maliliit yung seeds na yan, diba? Kinakain niyo ba
2: yun? Yung chia, ang maganda kasi sa chia seeds, if you need more, kasi like, tayo as we age, starting from 50, kailangan natin tingnan yung protein intake natin. And as we actually,
1: Age.
2: Pag kulang ang protein mo, yung metabolic system mo rin, is mawabagal din yung metabolism mo. So, pag konti ang protein ng pagkain mo per meal, yun nga, kala ng tao, pag 1 meal a day ka lang, papayat ka. Pero mawabagal sumusobra ang metabolism. And ang iniisip pa ng iba, isang beses lang ako makain eh. Well, that's fine. However, our brain needs nutrients. Our bones, our joints, we need nutrients. And you cannot eat everything in 1 meal. So you really need to, at least siguro sa akin, suggestion ko kahit mga dalawa. Mga dalawang
1: breakfast
2: meals.
1: Breakfast and lunch, I would say.
2: Or brunch.
1: Brunch.
2: And early dinner.
1: Alam
2: huwag
1: mo.
2: Huwag ng late. Katulad ng ginawa ko kay June dati. Ako, ginawa ko kasi after ng nagpunta kami ng ano nito, pinapunta ako nila sa bahay nila, kumain kami ng napakada. Si Sarah, ginawa niya, hinandaan ako ng isang malaking bowl na pakbet.
1: Yeah.
2: Isa.
1: Yeah.
2: And then the other one, ano yung isa pa na pinakain sa akin? Yung isa pa.
0: Ano yun? Yung ano ba? Lechon paksiw.
1: Ah, lechon paksiw.
2: Naku, marinig na kasawa ko. Marinig na kumain ako ng lechon paksiw sa iyo. And lahat yun, would you believe, naubos ko?
1: Oh my God.
2: Lahat yun. So, really? Akala ng mga ibang tao, hindi ako makain ng malakas. Pero actually, malakas ako kumain. So, but what I'm saying is, yung mga, yung sasabi mo na chia seeds, going back to the chia seeds, maganda kung ilagay mo na siya agad ng mas earlier. Bakit? Para parang magiging parang mukha siyang... yung kumakapal, nagiging mukhang boba, parang nagiging ano siya, yung
1: inahalo ko yan sa morning breakfast ko, sa breakfast ko yung chia seeds.
2: So,
1: pero hindi everyday ako kumakapal.
0: Akala ko pag ginagamit yun, baka tumutubo stiyan mo. Kasi seeds yun.
2: Hindi, ano yun, iba yun.
0: Diba? O pang-apat naman po ay itlog.
1: Ayun.
0: Kumakain po yun itlog?
1: Hindi.
0: Maganda ang mapagkukunan ng protein.
1: Pero yung anak ko everyday, naglalaga ng itlog.
0: I just discovered how to cook egg.
2: Paano
0: cook egg? Magpakulo ka ng tubig.
1: Yeah.
0: No? Pakuloan mo yung tubig and then you switch it off.
1: Oh.
0: Pag nakulo na, switch it off
1: so
0: and then you crack the egg, put it in.
1: Oh.
0: At when yung magpakulo ka ng tubig, lagay mo ng asin yung tubig.
1: Oh, tubig.
0: No? Pagkatapos ng kumulo na siya, you switch it off. And then, mag-crack ka ng egg, ilagay mo doon.
1: Mag-crack
0: ang sarap, ang sarap.
2: Talaga? Gawin ko nga yan. Gagawin ko nga yan.
1: I don't really eat.
0: Ang sarap.
1: Eggs. Bihira. That's yung parang swerte kung sa isang buwan may isang itlog
0: ang labas din parang pouch egg siya. Ang sarap
1: talaga.
0: Oh, kasi nakita mo yung yellow at saka solid.
1: Subukan ko nga pagdating.
0: Subukan mo yan, masarap. Basta yung ano na lagyan mo ng salt yung tubig para meron ng siyang ano, hindi ka na maglagay pa ng iba-iba.
2: Lalagyan na kagad ng ano.
0: Meron na
1: siguro
0: siya.
1: Gawin ko yan sa umaga.
0: Sa umaga
1: I'll try that in the morning.
0: Pang-alima, beans at munggo. Yung munggo din.
1: Pero, yung munggo,
2: para
1: pag,
2: sa
1: meron
2: mga
1: kang,
2: masasakit.
1: Pag meron kang masasakit sa buto-buto, hindi talaga maganda, di ba? Yes! Hindi pwede ang munggo.
0: Ah, ganun ba?
1: Yes.
0: Mataas daw ng protina at fiber. Nakatulong
2: pero mataas sa, din ang urine.
1: That's right.
0: Pagkain ng, pag-control ng blood sugar, sabi ko. Pang-anim is prutas, yung orange, bayabas, papaya, at biris.
2: Dapat pala, next ano, dadala ako din.
1: Mayaman ay, bayabas sa akong tanim.
0: Bayabas?
1: Yes.
0: Aakyat kayo, marami. Dalawang puno.
1: Yes, at siya, ang dami niyang, Diyos ko, pag ano, papaya. Ang daming bunga.
0: Yung papaya, I'm trying to, ano, namamatay na naman. Meron akong dalawang malaki ng ano, tapos i-transfer ko siya sa likod. Namatay.
1: Ay, siya.
0: Yung papaya.
1: Hindi nagustuhan.
0: Gusto ko yung ano yun. Yung papaya. Kakainin. Gatas or yogurt. The yogurt, minsan nakakain yun. Kahit gatas. Dapat ba yung gatas, yung ano? Yung...
1: full cream?
0: Hindi, yung hindi full cream.
2: Soy?
1: Soy
2: or almond?
1: Well, yeah.
2: May dalawang ano kasi yan eh. There are two controversies. The first one is the full cream. Or the whey milk, which is actually, for me, yung iba, sinasabi nila fat. May fats kasi. But, at the same time, mga doctors ngayon, lalo na yung mga cholesterol, they're actually letting you avoid it. Pero for those people who are doing like mga anti-aging, actually full cream is recommended and whey. Yung alam nyo, yung, narinig nyo ba yung whey milk?
1: No.
0: Yeah.
2: Yung whey milk is actually also what? And the A1. A1 milk ba yan? So, for me, like, I think, at the end of the day, hindi to pwede. I think for me, everything I can eat, and it's just in moderation.
0: Tubig. Dapat uminom kayo ng tubig.
2: Yes,
1: tubig.
0: Diba? Uminom kayo ng tubig.
1: Yes.
2: Gusto mo bumili ng ganyan, ante.
0: Sabi dito, walang isang superfood na makapagpapalusog sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang balancing pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpatingin sa doktor, lalo na kung may diabetes, depression, o sakit sa puso. Alagaan ng kalusugan ngayon para manatiling malakas.
1: Awa ng Diyos. I don't take any medication.
0: Kahit lampas ng ala.
1: Yan lang. Kwenta. Yung dito sa pal ng ano ko, kasi 2 years ako nagsuot ng flat shoes.
0: Dapat na, sapat ano, na tulog daw eh. Kayo ba yun ang tulog?
2: Ay, nako, yan ang tulog. Yun. Si ate, maraming tulog ngayon niya. Kakadating lang niya.
1: Ano,
0: well,
1: ba, wala
0: anyhow, let's play tulog. Some music. Let's tayo'y magsasayawan na this is my DCV. Yes. Ito po para sa inyo lahat mga kaibigan. At sumayan na rin kayo, ladies.

0: Parang may gumaganon.
1: Okay, ako na muna. 133 huli sa pinaigting na operasyon ng QCPD. Aabot sa 133 katao ang naaresto ng Quezon City Police District sa sunod-sunod na operasyon laban sa ilegal na droga, mga pugante, ilegal na armas at sugal sa Quezon City mula Agosto 16 hanggang 22. Parang meron. Pinakamarami ang naaresto sa 39 anti-illegal drug operations kung saan 56 na suspect ang nadakip at nasamsam ang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 471,122 peso. Sa manhunt operations naman, 34 wanted persons kabilang ang 11 most wanted ang naaresto. Walo pang suspect ang nahuli sa walong operasyon laban sa ilegal na armas, habang 35 katao ang dinakip sa 24 operasyon kontra ilegal na sugal. Nasamsam din sa mga operasyong ito ang 8 barel at 10,499 peso na bet money. Kabilang sa mga nadakip si alias Jembo na naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos umanong makaiwas sa awtoridad sa loob ng 10 taon. Nadakip din si alias Rico na wanted na kasong rape at si alias Jojo na nahaharap sa kasong prostrated homicide. Ayon kay QCPD District Director PB General Randy Glenn Selview, patuloy na paiigtingin ng distrito ang operasyon laban sa mga kriminal upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente sa Quezon City. Isinampa na ang kaukulang mga kaso laban sa mga naarestong suspek sa Quezon City Prosecutor's Office.

0: 100 barangay sa Caldera nanganib sa landslide.
1: Nasa 106 na barangay sa
0: Administrative Region or CER ang natukoy na nanganganib sa landslide at floods, flash floods dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Dahil dito, nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau or MGB Cordillera sa posibleng mga pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat, kaya hinihikayat ang mga awtoridad na maghanda sa posibleng evacuations o paglilikas ng mga residenteng maapektuhan. Naglabas din ng kautusan si MGB Cordillera Regional Director Socrates G. Garland sa lokal na pahamalaan ng lalawigan at Disaster Risk Reduction Councils para i-monitor ang iba't ibang lugar, na particular na ang mga nakakaranas ng matinding pag-ulan at mga nasa tabing ilog. Natukoy ng MGB ang 106 high-risk barangays sa Caldera. Ang Benguet ay may 24 landslide-prone areas sa Atok, Bukod, Itugon, La Trinidad, Tublay at Baguio City, habang ang Kalinga ang may pinakamalaking konsentrasyon na may 50 areas sa Tabuk City, Pinokpok at Rizal, particular sa Barangay Liwan. Ang Ifugao ay may 22 high-risk areas sa Aguinaldo at Alfonso Lista, habang Mountain Province ay 7 sa Parasilis at ang Apuyao ay may 3 sa Corner. Inaasahang aabot 50 to 200 millimeters ang posibleng bugso ng ulan sa buong lalawigan sa susunod na 7 araw. Tatlong katao nalunod sa baha sa Bulacan. Tatlo katao na pinaniniwalaang nasawi dahil sa pagbaha ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan nitong Sabado. Ayon kay Manuel Lucban Jr., Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bulacan, kabilang sa mga nasawi ang isang 15-anyos na lalaki na natagpuan sa Catmon River sa bayan ng Santa Maria. Na-recover din ang katawan ng isang 66-anyos na lalaki sa ilog ng barangay Sapang Bayan sa Kalumpit. Isa pang hindi na nakikilalang individual ang natagpuan din sa barangay Taliptip sa bayan ng Bulacan. Dahil sa matinding pagbaha sa Bulacan, 79 barangay pa sa lalawigan ang nananatiling lubog sa tubig baha na may lalim na mula 6 na pulgada hanggang 6 na talampakan. Dulot ito ng backflow, pag-apaw ng mga ilog at malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Lucban, hanggang Linggo ng umaga, 26 barangay sa Kalumpit ang binabaha. Umabot naman sa 6 na talampakan ang tubig sa barangay Misulaw at barangay Gugo. Mayroon ding 20 barangay sa Malolos City, 13 sa Hagunoy, 7 sa Paumbong, tig-4 sa Balagtas at Gingginto, tig-2 sa Bukawi, Mikawayan City at 1 sa Bulacan na nanatiling apektado ng baha. Samantala, 1,755 pamilya o 6,089 individual ang patuloy na nanunuluyan sa 65 evacuation centers sa buong lalawigan.
2: Bibi, maganda yan.
3: Okay. Obet, pumasok sa PAR. Lalabas din agad. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet, ang international name Saudel, alauna ng hapon itong Lunes, Agosto 24, alas 5 ng hapon, napataan si Obet sa layong 1,350 km silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito sa pakanlurang hilaga sa bilis na 30 kph. Taglay nito ang lakas ng hangin na 165 kph at pabugso hanggang 205 kph. Ayon sa PAGASA, mananatili si Obet sa Philippine Sea at inaasahang lalabas ng PAR Lunes ng gabi o Martes ng umaga, Agosto 25. Bagamat hindi direktang tatama sa bansa, palalakasin si Obet ang habagat na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. Ngayong Martes, Agosto 25, magkakaroon ng pag-ulan sa Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Davao Occidental at Davao Oriental. Lumutang ang mga bagong pangalan gaya ng pusa, bela at kumubra ng confidential funds. Lumutang ang mga bagong pangalan gaya ni na Antonia Pagong, Timon Adru Pusa, Sonisa Belat at tatlong iba pa sa listahan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado noong Lunes. Sa ika-17 araw ng pangdinig, kabilang pa sa mga kahinahinalang pangalan sina May Pamana, Shane Ngitngit at Don Piang. Ayon kay dating Office of the President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, hindi siya personal na nakasaksi sa transaksyon at ibinasi lamang ang mga dokumento sa isinumite ng OVP Security Chief Colonel Dante Lachica. Batay sa mga acknowledgement receipts, tumanggap ang mga naturang pangalan ng halagang mula 100,000 hanggang 250,000 para umano sa pagbili ng impormasyon at pag-upa ng transport vehicles. Sa pagtatanong ni Prosecution Private Counsel Amando Virgil Lugutan, kinumpronta si Acosta sa resibo sa pangalan ni Pagong na may halagang 100,000. Nasa listahan din si Pusa na nakatanggap ng 100,000 para sa transport rental, si Piang na 250,000, si Ngitngit na 150,000 at si Belat na 100,000, giit ni Acosta. Hindi niya nakita kung aktwal na binigay ang pera sa kanila. Ang mga pangalan ay dadagdag sa hanay ng mga kahinahinalang recipients gaya ni Mary Grace Piatos na una nang naging sentro ng imbestigasyon ng Kamara. Nag-alok pa ng 1,000,000 pabuya ang mga kongresista para sa impormasyon hinggil sa pagkataon ni Piatos na pinagsamang pangalan ng cake brand na Mary Grace at si Siriang Piatos. BOC kakasuhan PNP HPG sa smuggled Yossi raid. Kinumpirma ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magsasampa ang kawanihan ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na natita sa mga personal ng BOC. Nangyari ang insidente noong Miyerkules sa isang condemnation facility sa Bulacan habang pinangangasiwaan ng mga tauhan ng BOC ang pagsira ng mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Nabatid na pinatigil ng HPG officer ang mga BOC personnel, pinafrisk at pinataas ang kamay kahit naka-uniforme ang mga may mission order ang mga ito. Paliwanag ni Nepomuceno, hindi tamang ginawa ng HPG dahil malinaw na nasa tamang operasyon ang kanyang tauhan. May ulat na ang target umano ng HPG ay dalawang individual na kilala sa alias na Alex at Joy na nagbebenta ng kontrabando sa paligid ng pasilidad. Ngunit nakatakas ang mga ito. Sa halip, ang mga BOC personnel ang nasita. Matapos ang insidente, agad ni-relieve sa pwesto ang mga naturang HPG officers noong Huwebes na nindigan si Nepomuceno na walang puwang ang bastusan sa kapwa lingkod bayan. Pangulong Marcos, VP, Sara Meeting, Fake News, PO. Nilinaw kahapon ni Attorney Michael Poa na fake news lamang ang mga balitang nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos at Vice President Sara Duterte. Nauna namang kumalat ang mga alegasyong nais makapagdialogo ni Duterte sa Pangulo kasunod ng Pangulong impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Una na rin namang sinabi ni Malacañang Press Officer Attorney Claire Castro na hindi niya makupirma kung may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil wala siyang alam hinggil dito. Ito po ang mga nagbabagang balita. Paolo Llorando, nag-uulat.
0: Kita galing sa Filipino Star ngayon. Maraming salamat.

0: Bangon, Pilipinas, and para po yan sa ating mga mahal na bayan, Pilipinas, dahil po napakinggan natin ang mga balita galing dito sa ating mga beautiful broadcasters, newscasters, na patuloy pa rin ang impeachment ngayon sa, you know, dito sa Pilipinas, at nakapaka-interesting naman po yung mga tanong ngayon. At of course, mayroon si Gina Acosta, parang ayaw talaga niyang ano eh.
1: Sino si Gina?
0: Gina Acosta is the disbursing officer.
1: Ah.
0: Siya ang nagbibigay ng pera ng 125 million, pero okay, binigay niya doon sa colonel. Eh, dapat ang role niya doon na dapat doon sa ibigay yung pera doon sa talagang tao na kailangan gumastos, well spent.
1: So,
0: binigyan niya doon sa colonel na sa colonel na Chico na sinasabi na siya na ang nag-disburse.
1: Oh, right.
0: So that's not his role kasi hindi siya disbursing officer.
1: Yes.
0: But anyhow, sabi niya dahil daw confidential. At siya lang ang may alam. Yun ang reason niya. But anyhow, it's very interesting kasi patuloy pa rin ang ano, pagsusuri. At I don't know how long it's gonna be. But kaya nga, bangon Pilipinas po. At nagpapasalamat po tayo dito sa ating mga ano. Di ba nabasa ninyo yung mga 100,000, 250,000, iba-ibang pangalan?
1: At ang mga pangalan nakakatawa.
0: Oo.
1: Kanina nga eh,
2: kung hindi lang ako talaga nagbabasa ng ano, ng news, gusto ko talagang matawa kasi mga nabasa ko eh.
0: Si ano?
2: Si ano pangalan?
1: Pusa.
0: Pusa.
1: Belat.
2: Oh my God.
1: Meron pang ano, meron pang
0: alam mo no, yung bilat na yan.
1: Ano pa, piatos.
0: Oh, yeah, no.
1: Meron pang mga kung ano.
2: Siguro mga ano lang yun, nit-nit. Alias.
1: Ngit-ngit.
2: Oh. Alias nila yun,
1: Don
2: diba?
1: Piang, so grabe.
2: Lumpiang? Humpiang?
1: Don Piang. Kung maga parang natatawa ako na grabe. 100,000, at dali-dali lang mawala ngayon ng 100,000 sa mga. And then, napakagulo. Kung hindi ko nga binabasa to, honestly, hindi ko malalaman yung mga news eh. Pero, again, so, sa lahat po mga nanonood sa amin ngayon, kung meron mo kayong gusto ipa-announce, context lang po kayo para mag-message lang po kayo sa amin.
0: At kung mayroon kayong mga problema dyan, personal o ano man, sa relasyon.
1: Oo, baka meron kayong mga ano, problema dyan. Pwede ko kayong mag-message. Mamaya, punong-puno na ng problema itong ano ko, yung wall ko. Mag-message lang po kayo dito sa wall. Oh. Sabihin nyo po at baka meron po kami po ay makapagbigay sa inyo ng mga magandang payo, lalo na nandito na po si Madam Fe at ang aking Dr. Love. At nandito po kami para magbigay po sa inyo ng advice. At hello po sa nanonood kay Benedict Cakes, kay ano po, kay Edit Inton. Natikman nyo na ba yung cakes niya? Yung gumagawa ng mga cakes, yung marami.
2: Sino?
1: Edit Inton.
2: No, never.
1: Nako. Ay, nakita.

0: ako dati, nakita saan siya yun.
1: Alam mo?
0: Yung sa ano? Yung sa... I think...
2: Visayas?
0: St. John.
2: Ah, St. John.
1: Ah, okay.
2: Nandoon sa siya.
0: Oo, oh, nakita ko na may
2: case. Saan yung one. Shop niya?
0: Ano, by order. So, lahat ng mga klase ng cakes na gusto mo kayang lutuin ni
2: Kailangan magpasalamat tayo kasi ang mix and match na bigay sa atin sa Pag-asa, yun nga lang, wala ako. But thank you, Pag-asa, for support. I mean, Pag-asa. Thank you, mix and match, for supporting.
1: Wala ka mag-asa, no?
2: Diba, wala ako. Christmas ikaw 16?
1: Oh, ano?
2: Ikaw naman. Oh. Yung ano natin, diba, combine yung Bisaya na social.
1: Ah, yun. Okay.
2: Diba, naghingi tayo ng cake sa ano, sa...
1: Hindi, sa Pag-asa yun. Christmas in July.
2: Sa Christmas in July.
0: Sa Christmas in July.
2: Oh, yes. Pero lagi naman silang nagsusuporta sa atin. Kaya
1: maraming salamat
2: talaga.
1: We need
2: to mention them.
1: Yes.
2: Oo, maraming salamat. Kay Hannah at saka kay Greg.
1: Yeah, so thank you so very much.
2: Thank you for always sponsoring us.
0: Si Hannah and si Greg pala. Ay, hello po. Inayos ko na rin po yung inyong ano, dyan sa may Dunsay.
2: Yun. Yeah.
0: Tsaka yung sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan, yung mga young at heart, at dahil sa September 27, nandito na po ang Beanie.
2: Sino yun?
0: Ang Beanie ay ito yung talagang, well, right now, I think, the VIP tickets are slowly, you know, masasold out na siya. So, ang Beanie po ay ito yung mga magagaling ng mga kabataan, ng mga which mamaya, yung ano yun, salamin, gano'n. Yun yung pantropiko kanila yon, yung kanilang kanta. So, if gusto po niyong bumili ng tickets at gusto magkaroon ng discount, ang kailangan niyo po ilagay po na code is Bloom Paula. O, di ba? Bloom Paula. So, ilagay niyo lang po yan para magkaroon po kayo ng discount. At I will actually post it on my wall para makita niyo po kung paano. Meron tayong tutorial on how you will be able to get the discount po sa lahat ng gusto manood ng Beanie.
2: Okay.
0: So, September 27. Pero, bago ang September 27, ang mga concert na darating is sa AYSA, which is already coming this...
2: Sino producer na?
0: AYSA, Siguera is, of course, Sinalis, Angeles, and, of course, I think Italian. So, sina ano yan? Sina Annabelle.
2: Oh.
0: So, AYSA, Siguera, napakagaling po. And then next is Raymond Lochenko sa West HQ with Dinner.
2: Okay.
0: With Dinner po yan. Care of, that's actually, magkakasama po sina Ivory and sina Angeles. So, that's actually also a very good concert. So, and then I think Andrew E. Alam niyo yung Andrew E. So, that's for Ruby Bataliones. And again, ang dami po ngayon ng mga concerts sunod-sunod. Pero, right, I will be posting it. We just finished lang yung si Era. Pakagaling talaga ng batang yon. So, I just attended last Saturday, yeah. So, anyway, I actually just wanna thank everyone who's watching. At yung mga nanonood sa atin dyan at palaging inaabangan ng ating mga nagbabagang balita at saka yung ating advice.
1: Madam Ori.
0: Ang
1: oras po natin mga kaibigan is 5 minutes now past 8 o'clock. It's time for Boses ng Madla.
2: Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba-Hilward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Pala yung ano ko na I press the wrong button. Here you go. Wala kasi akong ano eh. Hindi ko na... Oh, so sorry about that. But then again, kumusta kayong lahat dyan? It's good to have you with us. Maribel Kuchabi from the Philippines is watching Cora and Larry Perez find Juice and Boza. Of course, magandang pagbabalik dito sa yung programa, Madam Auring, Madam Faye Hayward. Welcome back. It's take it away, Madam. It's your...
1: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Boses ng Madla. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at sa ating mga nagla-livestream all over sa Sydney, sa Pilipinas, and of course sa America as well. So, good evening. Pasensya na po kayo at ako po ay nawala ng dalawang linggo, but swerte kasi meron po tayong guest, si Paula, and of course yung ating host, Mr. Jun Salazar. So ay nagpapasalamat po ko sa kanila at hindi tayo pinabayaan, and of course sa lahat ng mga kaibigan ko na na-meet sa Pilipinas. Of course si Brel, naging guest natin dito, Mineses, si Tita Cora earlier, nandito pa ata si Brel. I think she's leaving on the 26th of this month. Nasa Melbourne siya ngayon. So good evening sa iyo, bro. I know he was watching earlier. And of course, si Jun Tolentino sa Pilipinas. Thank you, Jun. Jun is a very... He works for the government. And nag-dinner kami doon sa isang restaurant doon sa Dusit. And it was the first time na natikman ko yung pagkain. It was really nice. Pag kung kayo ay pupunta sa Pilipinas, sa Makati, magstay kayo doon. At marami po kayong makakain na iba-ibang klaseng pagkain. And of course, Stella Longa and Roslyn Samson. Roslyn, I think she's from the Philippines as well. I know, si Tita Rose. Tita Rose, assistant ni Mindel. Okay. Hindi ko kasi maano yung Samson niya. Akala ko puti. Mm. But of course, thank you, Tita Rose. And Janet Villanueva from saan ba to? Sa malapit sa UST. Yes. Ano bang lugar sa malapit sa UST?
0: Don't ask me.
1: So, and of course, Arturo from Agnaya Elementary School. Magandang maupay nga gabi sa inyong lahat dyan. Indisa Izarza. I think Disa is also from the Philippines. Maraming maraming salamat sa inyong subaybay at pagtangkilik sa inyong lahat dyan. And I love you, everyone. Thank
0: yes,
1: you.
0: Yes, we love our listeners and
1: yes,
0: live streamers. Of course, Madam Paula is here with us.
1: Yes.
0: And thank you, Madam. And of course, I just would like to greet a happy birthday to my apo.
1: Sino yun?
2: Apo, wow.
1: Sa apo. Anak ni ano?
0: Anak ng...
1: Ni Ray, yung anak.
0: Hindi.
1: Ah, hindi.
0: Dito,
1: iba.
0: Dito. Si Marcel... Sino? He's turned 6 years old today, of course. And yung anak ng apo ni Edna.
1: Oh, yeah.
2: Akala ko naman si
1: Tita Edna. Yes, yes. We saw her.
0: Happy birthday, Marcel. And of course, sa lahat ng nag-celebrate ng kanilang karawan, our mga best wishes natin from Radio Tomorrow at Boses ng Madla. Kami po ay... nag-wish sa inyo na kayo po ipapalain ng ating mga kapal na mabigyan ng mahabang buhay.
1: Yes.
0: Prosperous life as well. So mga kaibigan, happy birthday song po para sa inyo.
1: Ayan.
0: Ito na.

0: And welcome back to Bosses and Madlau with Madame Faye and Madame Paul, Paula Lurando. And marami pong salamat mga kaibigan, sa panahon na ito ay malapit na po ang spring. Spring will sprung soon and hopefully we will say goodbye to the winter. And mahirap talaga pag sobrang malamig, di ba? But sobrang namang init, hindi naman pwede. Kaya nga gusto ko yung spring. Pero maghanda po tayo sa spring kasi nandun po yung mga pollen.
1: Pollen.
0: Di ba? Yung mga pollen na
1: lang. Oh, yes.
0: At
1: maraming na. Lalo na yung may mga asthma. Delikado.
0: Mm. But it's so lovely. And what was your experience in the Philippines, by the way? We were in the Philippines or in Bangkok or wherever?
2: Ang dami yung pinuntahan ni ate.
1: No, I was in the Manila for 6 days.
0: Did you go to summer?
1: No.
0: Oh.
1: No.
0: Okay. Anyway.
1: Talagang nag-relax lang.
0: Pero hindi ka nakapunta sa ano?
1: Saan?
0: Yung Okada. Hindi ka pumunta doon. Punta ka. Okay.
1: Yeah, two days doon kami nag... No. Yun, alam nyo.
2: Kung hindi siya pumunta doon, hindi ko mapapadala kay ate to yung
0: Philippines. Okay.
1: Yeah, dalawang... Yeah. Araw doon.
0: It's a beautiful place.
1: Pero napaka ano talaga. Kung gusto niya talaga, pero yun nga, sa sobrang...
0: Tapos mahal.
1: Sobrang...
0: mahal din naman kasi.
1: Yeah.
0: Pero bunga naman
1: talaga. Pero talagang napaka. You will never see another. Yung sa hotel na mga pinuntahan na natin, at kahit sa Amerika, parang sabi ko nga, bakit hindi sila magtayo ng ganong hotel dito sa Australia?
0: Wow, sobrang. Diyos, kahit sa pagpasok mo lang, no?
1: Diyos ko, sobra. Yes, sobra.
0: They have a dancing fountain.
1: Yes, time, I know. Yeah, alam mo ba yung banyo namin, dalawang laki, siguro dalawang kasing laki nito. May sariling spot. Pero yung dancing fountain na yun ang likuran namin.
0: Ah, okay.
1: Nasa 8th floor. Nasa 8th floor kasi. Kaya,
0: it's always wonderful to go back to the Philippines. And
1: subukan yung mag-ano doon. Yung hindi pa nakaka-try na mag-stay doon, subukan yung ilitse. Lahat na doon.
0: Well, that's very good.
1: Pagpamasahe din kayo.
2: Gusto ko pala mag-greet belated happy birthday kay Romel.
1: On the 29th. This Saturday.
2: Yun nga lang, I'd love to go kasabay naman ng Banan Banan.
1: Ah, right. Yes.
0: Father's Day.
1: Well, yes. Romel, yes, we'll see you there on the night, the 29th.
2: And also on, Casey Catherine Chan. So, Casey's birthday.
1: Yeah.
2: Catherine Chan, Casey. So, I think yung mga maalala ko pa ulit ng mga birthdays dyan. So,
1: ang daming event. Sabay, I think. Ditong Saturday, meron din nag-imbita sa akin sa Friday. Sino ba sa Friday? Hindi ko ano. Sabi ko nga.
2: So, meron.
1: Parang meron na. Oo, dami. Dami. Pupunta ka ba, June? Sa ano?
0: Sige.
1: Mag-lollipop daw tayo.
2: Lollipop na.
1: Yun.
2: Kapag ano to, increase ng ano, June eh.
1: Yun na nga.
0: Stamina.
1: Kailangan natin ng...
0: Well, anyway.
1: Yan.
0: Ano ba? Yung mga events nga coming up dito sa community. We have particularly sa October,
1: mag-contact
0: tayo dito.
1: O, yun na nga, kasi June. Bakit tayo nagkasabay?
0: Kayo nga. Ulit na kayo nag-book eh.
1: Hindi. Yung Pilipiniana kasabay ng Lady Landing. Yes,
2: Pilipiniana naman.
1: Pilipiniana, it's a newly created organization. President is Josie Mosa, and the vice president and Katrina. It started because of breast screening. Something to do with advocacy for the Filipino people to have breast mammograms kasi
2: parang
1: tayong mga Pilipino.
2: Yun nga tayong may invitation ako for the breast.
0: Yun.
1: It's Pink Pilipiniana. para kasi tayong mga Pilipino, hindi talaga tayo ng Papa Mammograms. To be honest with you,
2: I actually just finished.
1: Dalawa ang namatay. 35 years old na teacher dahil breast cancer. Ano lang, ilang ano lang, stage 4 na agad. Kaya kung kayo'y mga nandito sa sa Australia, kung wala po kayong, hindi pa kayo nagpapamammogram, ito po ay libre sa Blacktown all over. Mayroong mga mammogram clinics all over Sydney. Pwede po kayong pumunta doon. Libre po, lalo na yung mga Pilipino dyan sa Blacktown area. Ang ganda pa ng inyong breast clinic dyan sa malapit. Katabi lang po ng istasyon. Dyan lamang po yan sa tabi ng Liverpool. Blacktown Council.
2: They're okay. Actually,
1: so, yan. October 17 po yan.
2: Maraming, parang divided yung, yung tukul dun sa pagpapamamagal. Because some people, they don't wanna get the mammogram because invasive. Very invasive. And actually, talaga napakasakit ng mammogram. However, prevention is better than cure. Some people, they go for the less invasive. There are different options. But actually, sabi naman ng anak ko, who's also a doctor, Mom, there's nothing to lose.
1: That's right. So, in mammogram.
2: Just actually do it. However, for those people, I think na meron ng mga active ones. Ones na lalo ka pang naanokan, mas lalo sila. So, I'm just like, as of now, of course, we have to base everything on facts and kung ano talaga yung mga scientific studies talaga, hindi lang puro hearsay. So, we have to actually base. But, yes, I finished my mammogram last week. And
0: how quick was it? Because I was told that
1: even men, you know,
0: it's only a matter of seconds daw ang ano,
1: yeah,
0: to it. And they're telling us,
2: parang ganito yun, pag magpapagawa ka, magkalagay nun ng breast mo, tapos you just have to breathe. Hindi ka pwedeng huminga ng iba. You have to hold your breath and, okay, sabihin kinuha na nila. And then the next one. It's so quick lang naman.
0: So quick lang, sabi nga nila. And, yeah. And their advice is that to take a Panadol kung gusto din.
1: Pero hindi before. Na kailangan.
0: Pero meron kasing
2: Bert Medina Bondo.
0: Meron sila sa ano.
2: Congratulations pala nanonood at si Bert Medina Bondo, asawa ni Imelda Bondo.
1: Yeah. So, ayan.
2: The Julie, the Dalio is watching. Good evening po.
1: Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa nagpapamammogram, magpamammogram po kayo dahil para din po sa kalusugan ninyo. Sabi ko nga, pag-uwi ko, dalawang teachers na in their 30s, stage 4 agad. Kasi sa Pilipinas na, yun din ang isang advocacy nitong Pilipinyana na hopefully one day makatulong din sa mga, lalo na si Katrina. Diba si Katrina, she's a yung tawag sa kanila, yung chicks, radiologist. Okay, gusto nilang mag-train sa mga probinsya one day. So that's what hopefully we will reach the Philippines. Kasi sa mga probinsya, talagang walang nagpapamamagram. At dahil din sa sobrang mahal, hindi ito libre. Kaya we're hoping na itong advocacy ng Team Pilipinyana makarating din, makatulong din sa mga probinsya sa Pilipinas. Hopefully, for them to train.
0: Anong cause doon sa mag-advance
2: yung race? Kasi actually,
0: parang dito sa Australia, marami sa Pilipinas, hindi naman masyado.
2: Alam nyo,
1: aywan ko ha.
2: The cause of cancer of anything is the etiology. But based on the different things na nangyayari po sa mga nangyayari po ngayon. Stress is a very big factor.
1: That's right.
2: And you know what? May kasabihan nga po. Lalo na yung mga iba na they actually cannot let go of things. And they're actually really yung mga
1: nagtatanim ng sama ng loob.
2: Yes. It actually also affects really
1: yes,
2: the health
1: of course.
2: Of
1: yes.
2: Cells. No? And yes. I know that, and that's the reason why sometimes when I'm really upset or sometimes, ganyan, like, I just actually just pray for that person and I just surrender because yung inaano mo, yung tinatago mo sa puso mo, hindi po
1: yes,
2: worth it.
1: Yes, that's
2: but
1: true.
2: Again, also, I just want to share something talking about breast cancer. So, ang sister ko kasi nagkaroon din ng breast cancer. And also, my mom had a breast procedure. Also, natanggalan din siya ng... So, in our... And my aunt just died of breast cancer. So, just a few weeks ago.
1: Dito?
2: Sa Philippines. So, like, because of that, I started the advocacy of prevention of that. And part of my research is a combination of a green tea and a mushroom combination. And I actually already helped my sister-in-law na dati may malaki siyang bukol, tapos ngayon ganito na kaliit. Tapos, marami pong mga iba, pero because we are on radio right now, I am not allowed to, you know, disclose the, you know, like, I'm not claiming, it's a disclaimer, like, it can be different for different people, like, different results for different people, but if you're listening right now and you have, like, a concern with mga buhol or things like that, or you have one, I may be able to help or to lead you to some people who can help as well. But at the same time, there's what you call lymphatic drainage. So I would recommend, I discovered a device, it's called a microcurrent device, where you actually start to really do like this, pababa dito, umano sa may kilikili, pababa hong kaganyan hanggang dito. Pag ganyan, kasi ang blocks po dito sa mga ganitong bagay, yun po yung nagkukos ng mga bukol-bukol. So, I would recommend that, for me, I don't want to really be, na ito susundin ninyo, I'm just giving you na, first is, have that general check-up. At huwag lang yung basta general check-up. Go to, if you're like 50 and above, then do your prevention sa mammogram
1: yes,
2: or
1: ito.
2: Other people kung ayaw niyo yung ultrasound or yung iba, may mga iba silang ginagawa. Pangalawa, I think you need to do fitness. Really exercise kasi yan yung mga bagay-bagay na kailangan na. Another one is lymphatic drainage. And you can do that by the machine. Or there's what you call, alam mo ang ginagawa ko sa umaga, ang ginagawa ko is rebounding. Are you familiar with rebounding?
1: No.
2: Rebounding is like the merong trampoline.
1: Mm-hmm.
2: And you can just like, you know, jump mm-hmm. like that. That's form of lymphatic. Talagang mm-hmm. it's very good for lymphatic drainage.
1: Yeah.
2: So you can buy that sa, mura lang sa ano, sa Big W or sa mga, yung mga sporting mm-hmm. ano. At hindi mo kailangan tumalo ng... mataas. Pwede lang yung ano lang talaga, 'di ba? Yung sakto lang, pero maganda kasi yung parang napapagpag yung katawan mo.
1: Oh.
2: It's actually very good. And I think also improving and increasing your antioxidant score.
1: Mm.
2: Mm-hmm. Yung immunity.
1: Mm-hmm. Of course.
2: Once na bumaba ang immune system mo, dun ka talaga ma-attack ng cancer.
1: Yeah.
2: And last but not the least for me, I think is huwag magtatanim ng galit.
1: Yeah.
2: Kasi yung mga, at saka yung mga iba, kung kayo ay naiinggit, ano sa kong sabihin mo? Pag naiinggit daw, pikit. Pumikit na lang, di ba? Kasi pag naiinggit po kayo, at saka nagsasalita po kayo ng masama tungkol dun sa tao na yun, hindi nyo ba alam na babalik sa inyo yun? You know what? There are so many people na I have checked Ate Fe, no? Pagkita mo sa kanila yung mga nagsasalita against you don't even need to lift a finger. I'm telling you, bago mo pa lang sila gantihan, or hindi ko naman iniisip na maganti. Ang sasabi ko lang is, because they have done something wrong, ganun mo kabilis ang balik sa kanila. Mm-hmm. Kaya may kita mo, either something happened to them, or meron din na nakagalit sila, or they're not well.
1: Yeah.
2: Di ba napapansin mo yung may mga ganun nagsasalita na naninira or whatever?
1: I know. One day, I mean, hindi naman to chismis, okay?
2: Uh-uh.
1: One of my 10, kasi, you know, I manage properties, okay? Sabihin na natin kung 100 man na tao ang ang kilala ko or what na na ay na nagano pumunta daw siya sa isang hairdressing salon sa Black Charm, and hindi nila alam na yung isang Pilipina doon ikumari ko.
2: Oh my gosh.
1: And they were talking, there was these people having their hair done and they were talking. Suplada daw ako.
2: Oh my gosh, ate.
1: Suplada daw ako. Ganun,
2: so,
1: ganito.
2: At least ganun lang sinabi sa'yo. At, yun lang at, naman pala, suplada lang
1: hindi,
2: pala.
1: Meron pang ibang sinabi, hindi ko na lang sasabihin. Pero, talublog ko lang, hindi mo ba inalam kung sino yung mga, you know, they
2: were
1: in the hairdressing salon, they were talking about me. Kasi ako, pag sabihin ko na sa'yo, when I walk on the street, hindi ako yung lingin ng lingin, lunglingon ng lingon, but I walk straight in all the people that I, you know, I encounter papunta sa akin,
2: makikita
1: I
2: mo.
1: Always smile din.
2: Pero hindi mo
1: I
2: makikita
1: smile.
2: Yung mga left,
1: yung mga
2: and, right.
1: Left and right. Hindi. Kaya, kung siguro na ano nila, nasuplada ako, siguro ganun. But everyone that I, when I
2: same.
1: Do go towards the shop sa ano, sa ano ba, yung hulugan ng sulat, it takes me sometimes half an hour or 1 hour to get back to the office kasi lahat ng taong nasasalubog ko, kinakausap ako.
2: Eh, ito nga eh. I was actually also wondering, there were like two ladies na all of a sudden parang hindi ako pinapansin.
1: Oh.
2: Tapos parang upo ako sa kanila and then napaupo ako. And kasi wala naman ako naalalaman ito. Sabi, alam mo, sana naman, parang magbago ka. Sabi ko, bakit po? Anong nangyari? Magbago daw ako. Kasi, hindi mo ako pinapansin. Hindi mo ako pinapansin. Do you know that I was actually sitting in front dun sa ano? Mm. Tapos, ako hindi mo pinansin. Lahat ng tao dun pinansin mo, hindi mo ako pinansin. Mga kabesh ko, nanonood po kayo. Hindi po ibig sabihin po na pag dumaan po ako, lahat po ng tao, nakikita ko na po lahat. Unless pansinin niyo po ako, ang gawin niyo na lang po siguro is either kurutin niyo ako, o kaya tapikin niyo ako, o kaya sabunutan niyo na lang ako. Para talagang mapansin ko kayo, pero pasensya na po tayo sa mga taong, sorry po kung hindi ko po kayo napapansin minsan, pero sa totoo lang, if you just actually just, you know, inform and, you know, tell that you're there. Hindi naman po ako nangangagat. At saka hindi naman po ako nangaaway.
1: Hindi, alam mo, totoo talaga. When I walk, hindi ako lingon ng lingon. I walk straight. Kaya nga sabi ko, lahat
2: alam
1: ng nasusunod
2: mo. Alam nga namang lumingon ka. Gusto mo pang lumingin ka, baka madapa ka pa, di ba?
1: Sumakit pa yung liig ko. Ako yung taong suplada or what? My God! Hindi lang nila alam.
2: Oh, sabi nga ni Bern Cardina, that's so true. So again po, kung may mga tao po tayong hindi po namin napapansin ni Ate Faye or ni June and all, hindi po ibig sabihin na kami po ay mayabang or isnabero, isnabera. Hindi lang po namin talaga kayo nakita. Yun lang naman po. And para ho sa lahat ng tao na yung, you know, I think next week, let's focus on talking about cancer. Cancer, because I think it's also very ano to me. Kasi nangyari po sa family ko yan.
1: Yes.
2: And like what I said, I can actually mention a lot of people na natulungan ko na po sa community sa area po ng cancer. And I'm not saying na ako po yung nakapagpagaling. Siguro po ako lang po yung naging daan or naging instrumento lang at para naman mabigyan po sila ng kaukulang impormasyon para gumawa ng mga bagay-bagay. Pero minsan po, katulad niyan, may mga kaibigan po ako ngayon na may mga cancer or may mga iba po akong mga kamag-anak. Ang mahirap po sa sitwasyon natin is that dahil nga ang hindi kasi madaling pag-usapan ang cancer. So pag ikaw ay nagbigay ng payo or kuro-kuro or anything about it, ang mahirap kasi dito is baka ikaw pa ang mapasama. So sometimes it's hard for me na ako yung magpunta unless ikaw yung pumunta sa akin.
1: Yeah.
2: Nasabihin mo na, you know, you need my help and things like that, and I will gladly gladly help and connect you to everything. And marami na po kami natulungan at salamat po sa Diyos na pati yung mga kapatid ko, ay yung kapatid ko, sister-in-law ko, and my brother-in-law, and thank you for they're all cancer-free now. And also my friend, isang year na lang yung ginagawa po namin para ma-declare na rin po siyang cancer-free. And some of my other clients na nakilala ko pa po 16 years ago and all, until now po, they're actually thriving and they're cancer-free, and thank God. Because hindi lang naman po yun dun sa mga sinasuggest kong inumin. I think it's also a change in lifestyle.
3: Yes, of course.
2: Change in lifestyle, also change with God's healing power, and also yung declaration mo sa sarili mo na in Jesus' name, I am healed.
3: Yeah.
2: I think that's actually the most important one.
3: Yeah.
2: So, yun lang po. At we're just sharing. And in just a few minutes, magkakaroon na po tayo ng ating Madam
3: Aurin. Yes.
2: So, yung mga meron po kayong mga suliranin dyan at gusto nyo pong magpadala po, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga saloobin or inyong mga suliranin sa amin at mga ilang minutes na lang po at tayo po ay magkakaroon na po ng Madam Aurin.
3: Yes.
0: And our time na po, mga kaibigan, is 5 minutes before 9 o'clock. I think we'll have this early start with Madam Aurin.
2: Yes, yes. Dahil ako po ay manunundo sa aking amandingding.
0: Okay.

Okay, ito na po isang soliranin. Ito po ay galing kay Elena. Sabi dito, Madam Maureen, Madam Pao, Dr. Love, tawagin nyo na lang po ako si Elena. 5 taon ng kasal. Sumulat ako dahil masama ang loob ko sa aking asawa. Kamakailan, natuklasan kong may itinatago siyang hiwalay na bank account. Buwan-buwan pala siyang nagtatabi mula sa kanyang bonus at extra income. Habang ako naman ay nagkakamay-kamay sa pagbabudget ng panggasto sa bahay. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang para rin naman daw sa emergency at pamilyang pirang yun. Hindi naman masamang mag-ipon, pero bakit kailangang ilihim? Pakiramdam ko ay nawalan siya ng tiwala sa akin at nawala na ang transparency sa aming pagsasama. Mali bang magalit ako kahit maganda raw ang layunin niya? Paano ko maibabalik ang tiwala ko sa kanya

0: daw muna. So ang sinasabi po kasi dito is meron siyang natuklasan na bank account na nagtatago at kumbaga parang nung nalaman naman niya ay sinabi naman ipara naman yun sa emergency. At ano ba ang dapat mangyari kung papatawarin ba? Ang sa akin po kasi is that para po sa akin kung meron po pong natuklasan na ganun at na nasabi naman po kung anong reason ay we have to just accept why that happened. Because like, for example, sa mga mag-asawa ngayon or anything, it doesn't matter kung ikaw meron kang iba pang account and all, for as long as sa isang project or meron kayong pinagkakagastusan ay nagagampanan naman ng bawat isa. At lahat ng mga responsibilidad naman ay nagagawa naman. Ang importante dito is kung sinasabi mong transparency at nalaman mo na hindi na ganun at ngayon alam mo na talagang meron naman palang sarili, ayaw mo ba nun? I will always look at it at a positive way na hindi lang maganda ang isa, pero malay mo, mas maganda pang dalawa, tatlo. So actually, the more the merrier. At the same time, huwag na lang natin gawin na masyadong mabigat na hindi na, wala na akong ano, wala na akong, tiwala. Mm-hmm. Actually, lahat po ngayon ng mga dapat na nangyayari ay nadadaan po sa magandang usapan. Mm-hmm. At ang pinaka-importante palagi is ay ang pagpapatawad. Mm-hmm. Kung napatawad mo na ang partner mo tungkol sa nangyari na to, siguro moving forward is that ang dapat na wag no pag-aawayan ay tungkol sa pera. Dahil ang pera po ay isang bagay lang po yan para lalo po tayong guminhawa ang ating buhay. But at the same time, hindi po dapat po maging dahilan po ito para tayo ay mawalan ng tiwala sa isa't isa at lalo pa tayong magkagalit-galit. Dapat po itong pera ay lalong maging isang daan para sa ating kaginhawaan at kapayapaan.
1: Tama.
2: Maraming salamat, Madam Pao.
1: Yes. Okay. Alam mo, mm-hmm, Elena, hindi naman talaga masama na magtago ng pera. Kasi minsan, alam mo, tayo ring kababaihan, gusto rin natin na sino-surprise tayo ng asawa natin.
0: Oo.
1: Alam
0: hindi
1: mo ba?
0: Hindi isa lang
1: yung account nyo.
0: Makikita mo.
1: Tapos makikita mo, kukuha ka ng pera, tatanungin nung isa, bakit ka nga palang kumuha ng pera dyan? So I think, hindi ko na lang sasabihin na yung mga sinabi mo dahil talagang maganda rin na mayroon kayo kanya-kanyang
0: yes
1: pera.
0: At may common din.
1: Yes.
0: May common, hindi lang isa.
1: May common kayo, oo, tama. Dahil tayong, yung mga kalalakihan, gusto rin minsan na tayo surprisahin.
0: Mm-mm.
1: Kaya, mas gusto ko yun na si lalaki, meron siyang tinatago. Ako rin, may tinatago. So, it's just nice to have your own.
2: Okay?
1: Okay? Hindi masama yun. And huwag ka nang
0: magdamdam
1: pa.
0: At huwag na magdamdam.
1: Yes, huwag na mag... Yes. Yung asawa mo nagsusumikap para sa kapakanan nyo, in kung mayroon man siyang itinagong pera, don't get upset. Kasi anong malay mo? Gusto ka niyang surprisahin.
0: Oo.
1: Diba?
2: Sana. Yeah.
0: Basta,
1: yes.
0: Sana. Basta naman, ano,
2: oh,
0: maging ano lang
2: tungkol
0: naman.
2: Tungkol sa pera, diba sinasabi dito, money speaks different languages.
1: That's right.
2: But my money only say goodbye.
1: hindi ako buto doon. Yung pera mo will only say goodbye.
2: Sinasabi nga, they speak many languages, but mine can only speak goodbye.
1: Yeah.
2: But anyway, there, Elena.
1: Yes.
2: Balid ang galit at tampo mo. Yeah. Sa pag-aasawa, ang usapin ng pera ay usapin din ng tiwala. Kahit maganda ang intensyon ng iyong mister na mag-ipon sa emergency, ang paglilihim ang nakasisira
0: yun
2: sa inyong
0: lang
2: pagsasama. Hindi ang pag-iipon ang mali, kundi ang kawalan ng transparency. Ang payo ko, pagsikapan mo muna kumuha ng tamang oras para makapag-usap kayo ng

0: sigurado, malayo sa pagod at stress sa trabaho. Checkin mo na maililihis mo ang iyong emosyon sa panlulumba. Magmakakabuti kung gagamitin mo ang mga salitang nasaktan ako dahil pakiramdam ko wala kang tiwala sa akin. Sa halip na sinungaling ka. Maaaring niyong bigyan ng puwang ang malawak na pag-unawa at magkasundo tungkol mula sa magkasundo sa bagong pundo. Bumuo kayo ng malinaw na budget plan. Magkaroon ng shared account at sinasabi niya para sa bahay at malinaw na kasunduan sa sariling allowance or emergency fund ng bawat isa. Ang pagbabalik ng tiwala ay nangailangan ng panahon at tapat na komunikasyon mula sa inyong dalawa. Mahalagang tandaan, hindi lang ang mister mo, kundi maging ikaw ay dapat magtrabahuan ang muling pagpapatag ng pundasyon ng inyong pagsasama para mapanatiling buo ang inyong pamilya. Dr. Love sa Pilipinas na ngayon at Madam Pao and Madam Maureen is giving you a good advice there.
1: Elena.
0: So yan po ang isang suliranin. Ito na naman po ang isang sulat galing kay Dave. Ito po sabi niya, Dr. Love, Madam Maureen, Madam Pao. Ako po si Dave, mahalaga sa akin ang kwento ko dahil hindi ko akalain na isang hindi magandang pangyayari magsisimula ang isang magandang damdamin. Noong araw na bumaha ng malakas sa aming lugar, halos lahat ay nagkagulo. Maraming tao na kailangang tumawid, sumakay sa mataas na lugar at magtulungan para makaiwas sa baha. Doon ko nakilala ang mas malalim si Mia, isang kaibigan na dati ko nang binabati kapag nakikita kami. Dahil parehong na-stranded, nagkasama kami ng ilang oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa pamilya, trabaho, pangarap at maging sa mga problema namin sa buhay. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin kong iba na ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Nang humupa ang baha at makauwi na kami, roon ko napagtanto na may nabuo palang kakaibang pagkagusto sa pagitan namin. Ang nakakatawa, dahil sa baha na nagdala ng problema sa maraming tao, parang may magandang bagay namang dumating sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama bang tawagin itong pag-ibig, pero alam kong mula noon ay mas sinahanap-hanap ko na ang kanyang presensya. Madam Maureen, Madam Pao, Dr. Love, posible kayang sa gitna ng baha ay may pag-ibig ding inanod papunta sa tamang ito?
1: Dave. Of course. Alam mo, Dave, minsan nangyayari sa buhay natin yung hindi natin inaasahan na minsan dumarating yung hindi natin inaasam na mangyayari. So sa palagay ko, yung baha ang naging daan ng inyong pag-iibigan ng Nena ba? Mia. Kaya sa palagay ko, ipagpatuloy mo yung nararamdaman mo sa kanya. Sabihan mo siya ng inyong nararamdaman at baka sa palagay ko rin, baka si Mia ay may gusto din sa'yo kasi hindi makikipag-usap ng matagalan ang isang babae sa isang lalaki kung wala din siyang nararamdaman. Kaya go for it. Yes, and thank you sa baha at nabuo ang inyong pagmamahal. Yes, there's always. May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At dahil nga dyan sa baha na yan, natuloy yung anod. Yes, that's right. Yung anod ng kanilang pag-iibigan natuloy doon sa baha.
2: Oo, dahil sa baha.
1: Diba? Yun lang.
0: Madam?
2: So, kung makikita natin na ang nangyayaring baha na nagdudulot ng problema sa ibang tao, ay nakita natin na ang baha naman ito ay nagdulot ng pag-ibig para sa inyo. Ngayon, ang magandang balita dito ay may namuong hindi pa natin masasabi talaga na ito ay pag-ibig na agad. Ngunit ito ay simula ng isang napakagandang pagsasamahan na kung pagbibigyan ninyo ng panahon itong pundasyon ng samahan ninyo, ay magdudulot ito ng mas magandang relasyon. At I think ito na ang start ng magagandang bagay. Kasi kung kayo po ay nagkakilala sa isang bagay na parang hindi maganda, ay uusbong ang isang bagay na lalo pang magkakaroon ng isang bagay para sa inyong kinabukasan. So, tingnan na lang po natin to ng isang magandang biyaya para sa inyo. Mm-hmm. Na sabi nga ni Madam Auring, ni Madam Fe, ay magpaanod na po kayo sa baha. Magpaanod na po kayo sa inyong pagmamahal.
0: Yeah.
2: Ipaanod na ang inyong
0: parang
2: ano.
0: Parang naging makata kayo.
2: Yeah. Oh, hindi naging masyadong makata kami.
0: I just want to share with you. Ninita just responded about the yung paglilihim ng pera. Sabi niya, I hope so. Sana practice transparency. Pagkasya pa ang ma-surprise.
2: Kaya sabi nga. Okay.
0: So thank you, Ninita, for your contribution. Ito na naman si Dave. Alam mo, Dave, minsan ang buhay ay may kakaibang paraan na pagpapakilala sa atin sa taong hindi natin inaasahan. Maaring baha ang naging dahilan ng inyong pagkikita, pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong madaliin ang damdamin na buo. Kilalanin ninyo muna ang isa't isa. Alamin kung ang naramdaman ninyo ay bunga lamang ng isang kakaibang sitwasyon o isang damdaming patuloy sa lalim kahit wala na ang baha.
2: Tama.
0: Kung pareho kayong malaya at seryoso, huwag matakot na bigyan na pagkakataon ng inyong pagkakaibigan. Dahil kung minsan sa gitna ng unos, doon natin nakikita kung sino ang taong handang manatili sa tabi natin. Kaya huwag nang magsayang ng pagkakataon. Sulitin mo ang bawat araw para makilala pa siya ng husto at matiyak mo kung siya na nga. Siya na nga ba?
2: Yan, siya na nga.
0: Doctor na, Pilipino Sara ngayon. Now, what song do we have to give them, Nance?
1: Pag-ibig. Simula ng pag-ibig. Tukso or ano ba?
0: Ito na.
1: Or sino?
0: Siya na nga.
1: Siya na nga. Ayan, siya na nga.
2: Siya na nga.
0: Siya na nga by Julianne San Jose.
2: Wow, Julianne.
1: Sino yun?
0: Ito. Okay.

0: And that's Julie Sanose, Sianang'a Kaya. Well, that was a beautiful song. That's very fitting to that problem with Sakay Dave. Now, ito naman, this is another one. And hopefully, ito naman po is parang, ano ito? Matindi ito.
1: Ano to?
0: I'm not sure. But ito po ay dahil daw menopause, hihiwalayan. Dahil menopause, hihiwalayan. Ay. Ayan po ang tanong.
1: Ay.
0: Now, they're madawaring Madam Pao at Dr. Lam. Anim na taon nang nagpatanggal ng matres ang misis ko dahil sa bukol sa kanyang obaryo. Ngayon, sa edad na 50, at ano? Napaaga ang kanyang menopause. Dahil wala na raw siyang matres, ayon sa doktor, naapektuhan ng aming sex life. Wala na siyang hilig sa romansa, nakararamdam ng pagkatuyot at madalas ding my mood swings. Pinayagan niya akong makipag-chat sa iba. At doon ako nawili. Hanggang sa mahulog ang loob ko at nagkaroon ng online girlfriend na handang ibigay ang hinahanap kong romansa. Plano na namang magsama lang at ayaw na rin umabi sa aking misis ko. Malalaki na rin ang dalawa naming anak. Napaisip ako na baka matuwa pa ang misis ko kung maghiwalay na lang kami. Tama ba ako, Banjo? Ano?
2: Bahi.
1: So, ang anong pangalan, Banjo?
0: Banjo.
1: Ay, si Banjo ay may suliranin na sinasabi niya na dahil ng kanyang misis ay nagkaroon ng early menopause bago mag-50 at natanggalan na ng ovary at kung ano man ang nangyari, kaya nagkakaroon siya ng mga mood swings or mga tiyatawag na symptoms ng menopause. At the same time ay ito po ay naka-apekto pati na rin sa kanilang sex life nila at mga siguro sa communication na rin dahil sa mga mood swings and things like that. Pero kung ako yung tatanungin, Banjo, hindi dapat maging rason ang nangyayari sa iyong asawa. Dahil sa mga sabi nga nung unang kayo ay nagsumpaan sa hirap at sa ginhawa. Sa hirap ngayon ng pinagdadaanan ng iyong asawa ay dapat ay nandoon ka para umagapay sa kanya at hindi para siya ay hiwalayan. Unless na dalawa rin kayo na nag-decide na maghiwalay, pero hindi dapat yun ang maging rason. Dahil wala naman ako nakikitang masama kung hindi dapat magkaroon lang ng magandang communication. Para lang sa iyong kaalaman, ako ay nagkaroon ng early menopause at age 39 dahil tinanggalan na ako ng uterus. Nang 39 pa lang ako, so I had early menopause since 39. But contradicting all of it na sinasabi, well, life begins at 50. So let me say that walang kinalaman ang menopause sa sex life or sa because it depends on the health of your body na nutrition. And like what I said, yan din ay nung nalaman ko na magkakaroon ako ng early menopause, ako yung nag-iisip na yung mga sinasabi nila o dryness or things like that, ay nako po, yan po ay malaking sinasabing scam po yung mga pinagsasabi na yan dahil hindi ho totoo. Banjo, kung ikaw ay gusto mo na magkaroon ng magandang buhay with your asawa, ikaw ay mag-message sa akin at tuturuan kita. Pumunta ka at sasabihin ko sa'yo para lalong maging maayos. At ikaw naman, kung sino man yung isang asawa, ay meron din tayong lunas. Alam niyo po, menopause is real. But what I'm saying is, hindi po end of the world for those people who have menopause. Because I'm telling you, I'm already menopause since 39, but I haven't had any symptoms of menopause.
0: But is it mood swings? Is a normal
1: Alam niyo po, yung alam mo, June, ang mood swings, ginagamit na lang na rason yan eh. Pag kunyari nagsusungit ako, may mood swings ako. Mm-hmm. Ay, may ano po sa ko. Yung mga babae, mga ganun.
0: Pero mainit pero, din yata yung ano, di ba? Yung,
1: it's given. Po. And you know what? You really need to acknowledge that's happening, but you will never use it as an excuse. Like what I said, it's not an excuse for you to act like that with your husband or with your daughters. And ako palagi yung sasabihin ng mga anak ko na, Mom, why do you have to talk like that? And then I get to be, ganun ba? Okay, I have to change how I am. Tapos you have to have like self-reflection. Why am I acting this way? Oh, menopause na raw ako. And we can just actually use it as an excuse. But honestly, you always have to strive to be better. Yes, I was like that before. But you can actually have a choice na, siguro nga, sabi nga ng iba, dati ganito ako. Kailangan baguhin ko to. So, both ways. So, I think merong rason si Banjo to think that way if the wife is already using it. Like, kasi ano ako, menopause ako eh. But like what I said, I am a perfect example. At hindi nga lang 50, hello, 39 pa lang nga, menopause na ako.
0: So, may paraan na ma-counter yung mga mood swings, pagtutuyo, at saka...
1: Oh, 100%. Lahat yan ng mga, lahat ng suliranin mo na yan ay masosolve. Hmm. Lahat po yan, and like what I said, it is really but very important na you always have to seek medical advice, psychological advice, spiritual advice, or even marriage advice.
0: Yeah.
1: So, hindi mo basta-basta iisipin na, ay, iiwalayan ko na dahil na nagme-menopause.
2: Yeah.
1: Hindi naman na tatama.
2: Hindi yung tama. Totoo yan. Hindi yung tama.
0: Ito man ang mga ganyan.
2: Ayun, ang masasabi ko naman sa
0: hindi
2: menopause.
0: Hindi ka pa nag-menopause.
2: Now, you know what, June?

0: You know what? May iba-ibang klaseng feelings pa lang yung menopause sa lipstick. Mm-hmm. Alam mo ba, pag I remember that na nagdra-drive ako, pagbal I live in Carlingford for 5 years. And alam mo, nagdra-drive ako one time. Alam mo, parang sabi ko sa sarili ko, ano kaya? Ano kayang feeling pag halimbawang yung kotse ko, ibangga ko na lang sa ganito? You know what? Yes, I was thinking, ganun pa lang yung menopausal stage. Iba-ibang, iba-ibang na mararamdaman mo sa katawan mo. Pero I was, maybe because nai-stress ako or what, pero one time, sabi ko nga, yun ang hindi maganda. Kasi sabi ko, my God, ganun pa lang ang pag nagmi-menopause ka, yung hormones mo, kung ano-anong klaseng ano. But luckily, I didn't do that. Tapos, yun nga, yung heat, body heat. Naguhugas ako, nandyan na ako dyan sa bahay ko dyan. Naguhugas ako ng plato para talagang sinusunog yung buong katawan ko. I was washing dishes kasi wala kaming, we have, ano ba yan, yung dishwasher nasa garahe, hindi ilinagay doon sa ano, kasi para daw yung mga bata matuto maghugas. At ako na rin, hindi na rin ako naghuhugas ako ng plato. My God, I felt yung buong katawan ko parang
1: actually mga symptoms na
0: yun. So yes, I know, and while I'm in bed, talagang parang talagang ang init-init ng buong katawan.
2: But it didn't last long, did it?
0: No, it didn't really last. It's just stages. Mm-hmm. So, I think si Banjo, na yung asawa niya, iwanan niya dahil nagme-menopausal stage. Sabi nga ni Paula, may mga paraan pag nawalan na ng ano, yung isang babae talagang nadra-dry. Okay?
2: Wala nang gana.
0: Pero there are ways na pwede nilang gawin para din magkaroon sila ng magandang sexual ano relationship. Hindi lang porque dry yung babae, tapos na. No. There are kayo ngang mga lalaki, pwedeng bumili ng something to make your 'di ba? May mga gamot.

0: na yan sa sexual ano, pero hindi tama, nahiwalay yan. Lalong-lalo na meron silang dalawang anak.
1: Oh.
0: You know what? That's, yeah. I think that's
2: parang
0: very
2: napaka-ano naman napaka-reason
0: na yun. That's
2: banjo kaya. Yeah. Tumawag ka.
0: Tumawag ka sa amin. Yes.
1: Tumawag kaya dito sa
0: very shallow yung ano na yun.
1: Yung reason na yan.
0: Yes. Mm. Diba? Iwalayan mo yung asawa mo. Just
1: so, ibig sabihin naman na although you have experienced the stage of having menopause, the effects of menopause, but it didn't last long.
0: No.
1: Mamawala na yan going further.
0: Yeah, nawawala yan. Nawawala yan. Yes. Mm. It's not ongoing.
1: Yeah. Well, that's a good thing. So, Banjo, ang sitwasyon mo eh, ay hindi simpleng usapin ng romansa, kundi ang pagbabago sa katawan at emosyon ng asawa mo dahil sa menopause. Natural na dumaan ang mga babae sa ganitong yugto at hindi ibig sabihin ito na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Kung buo na ang loob mo, kausapin mo nang masinsinan ang misis mo. Ipaliwanag mo ang nararamdaman mo at huwag mong ipagpalit ang tahimik ng pag-iwas sa malinaw ng pag-uusap. Tandaan mo, Banjo, hindi lang kayo ang apektado kundi pati ang inyong mga anak.
0: Yes.
1: Kung sakaling dumating sa hiwalayan, ihanda mo ang sarili mo sa kahihinatnan ng desisyon mo. Hindi ito madali at tiyak na

0: Hey, Mamang Sorbitero, sino nga bang singer dyan? Si anong pangalan ng singer natin?
1: That was done by the RNVO Studio.
0: RNV Studio, ayan. Kung sino man sila, yun po. Maraming salamat. I would like to say hello kay Joey Brown. Hello, younger sister. How are you? And of course, Kujaja Usman. Kujaja Usman, he's from Brisbane. He's a drummer. So, yes, good evening to you. And of course, Myrtle, ka-guest ka, merong ka-guest bukas. I think maybe Katrina will be coming bukas in Pastor Joey. But you can come along as well. You know, meron naman. Okay. So, ayan mga kaibigan, ang oras po natin is
1: 41 minutes.
0: 9:43. Yes, in the evening, 9:42. And I would like to say hello kay Rogelio Lacaba Rubias. Rogelio is a cousin of mine because Lacaba. And of course, yes, sa mother's side, magpinsan siguro kami ni Rogelio. Yes, maganda. Maupay nga gabi ha. Iyo nga tanan, dida ha. Sa Agnaya or sa Ancaman, Rogelio. Alam ko, ang mga pinsan ko is all over the place. Sa Pilipinas, sa Hong Kong, and of course, sa Amerika. Kaya magandang gabi sa inyong lahat dyan. So, alam mo, June, sabi ko nga, yung pag-uwi ko dun sa Pilipinas, maraming mga natutunan sa buhay din. You know, yung mga kaibigan or marami akong mga na-meet na mga tao doon. Kasi alam nyo naman, tayo itong taong kung sino minsan yung nakakatabi mo, kausapin mo. Hindi masamang makipag-usap sa tao, di ba? At nagkakaroon ka ng mga experiences na magaganda sa buhay doon sa mga taong yun. So I would like to say hello kay Paulo Juan and of course kay Rani, his sister, and si Charito Sabido, you know, nice to meet you guys. And thank you nga palang for taking me to this very naiibang lugar dyan sa BGC. You know, first time lang ako nakarating dyan ng BGC. Ang ganda palang nung
2: lugar.
0: Nagpunta
2: ka doon sa, no? Parang nasa, ano ka? Sa nasa. French? Sana ka sa Francia?
0: Hindi. Wala. Iba yung gabi kasi June. Yung isa, nag-dinner kami sa isang restaurant na nakalimutan kong pangalan. Kuchi ba yun?
2: Mm-hmm.
0: Masarap ang pagkain nila. At may na-meet din akong taga-Canada on that night. Mm-hmm. I forgot her name. I think she also did a mission while she was in the Philippines. Yun, nagkausap kami at nagkakwintuhan. So, pero yung nakilala ko habang ako ay namimili dyan sa parang market na mayroon, alam mo ba sa loob ng Glorieta, pag Sabado at Linggo ata, meron silang mga stalls na nagbibinta ng kung ano-ano.
2: Mm.
0: At doon ko nga na-meet itong isang Pilipina, pangalan niya si Rani Lim. Good evening to you, my friend. And thank you for taking me to that nice place sa BGC na naiiba at maganda. And of course, I would like to say hello kay Ben Cortez. Ben, I think he's 37. Ang kanyang girlfriend ay isang waray-waray na napakaganda na batang Pilipina. So, marami, sabi ko nga, marami akong na-meet na mga Pilipino doon sa pagpunta ko dyan ng ilang days sa ating lugar. So, thank you for your time and of course, and kaya pagbalik ko sa Pilipinas, may mga kilala na ako sa bandang lugar na yan na mga taga Makati at taga BGC at yung mga pinuntahan namin na iba. So, thank you, guys. And pag pumunta naman kayo dito sa Sydney, kayo ay papasyal namin dito.
2: Mm.
0: Diba? At iimbitahin natin dito, June.
2: That's right. Yes. Okay. Our time is 9:45. And nandito naman po si Roel Cortez.
0: Roel Cortez. I think I like that. Roel
2: Cortez. Iniibig kita.
0: Ayan. Iniibig kita.

0: Hey, mga kaibigan, yan po ay si Rowel Cortez na iniibig kita. Kung sino ka man dyan, sana nga ay ibigin mo rin ako. Oh my God! Magandang kantang pakinggan, lalo na ngayon na umuulan sa labas at masarap matulog na may kayakap. Kayakap ko is puro unan, apat o limang unan. Di ba? Yes. Ah, naku. Sino nga ba to? Ayan, mga kaibigan. So, well, I guess, ano bang mga happenings natin bukas, Jun? Wala?
1: Ano bukas?
0: Bukas is Miyerkules.
1: Miyerkules pa. But before that, meron lang akong ano.
0: Ano?
1: Sa karamihan kasi, minsan, mayroon tayong mga problema sa kaya marami na stress at mayroong ano it affects their mental health.
0: Yes.
1: Mayroon palang national services na available na free ito. Tinatawag ito na Medicare Mental Health. It provides free information, guidance, and connections to mental health support. Wala pong referral ito. Or mental health treatment plan is required. No referral. O kaya kung meron kayong mental health treatment plan na gusto nyong ano, tumawag lang po kayo sa 1-800-595-212.
0: Ano yan?
1: That's a Medicare mental health. 1-800-595-212 between 8:30 in the morning and 5 p.m. on weekdays. At mayroon pong mga information dyan tungkol sa mga Pilipino na nagkaroon ng mga mental health problem.
0: Okay.
1: Hindi naman ibig sabihin na kasi mayroon kang mental health, eh ano na kayo?
0: May sira na. Oo.
1: Hindi, kasi minsan kasi na-stress tayo at hindi natin alam kung anong decision dapat natin gawin, di ba? Mas makabuti pag may makausap kayo.
0: Yes.
1: At ito naman pong free service ito ng Medicare Mental Health.
0: Okay. Yung
1: na, tumawag lang kayo sa 1-800-595-212.
0: That's a very good information kasi marami tayo ring mga Pilipino na alam mo sa pakikisalamuha mo sa mga lalo na dyan sa lugar na pinagtatrabahoan ko. Maraming mga restaurant na nauupo sa tabi-tabi. Tapos, alam mo, nakikipag-usap ako. May mga Pilipino rin na pag ang napuna ko, yung ibang mga kababaihan, pag naiwanan sila ng kanilang mga asawa, nagkakaroon
1: simple
0: sila. Alam mo, tatlo nang namit ko.
1: Oh, naku.
0: Yung isa, dito taga Liverpool, yung nag-hoard, na TV yun eh. Diba? Na TV yun. Kasi TV yung bahay niya, tapat lang yun ang bahay ko dyan sa Busby. Tapos yun, nung bistahin ko siya, hindi siya ganun. Pero nung iwanan siya ng boyfriend niya, may anak sila isa, nagkaroon talaga siya ng depression.
1: Hindi niya alam kung anong gawin.
0: Hindi niya alam.
1: At so, saka, ibigay mo yung telepono na ito?
0: Wala na. Hindi ko na nakita dahil lang palakad-lakad ata dito sa even though mayroon siyang bahay na binigay sa kanya ng housing, pero hindi pa rin siya tumitigil. Yun nga, yung anak niya, sabagay, nagsipaglaki ng mga anak ko, sabi nga niya, tumira sa kanya yung nanay niya. Pero ganun din daw ang ginawa. So, ang ginawa niya, siguro, kasi binigyan naman ng nanay niya ng bahay. Pero sinabihan niya na, ma, pwede ba, you know, pumunta ka doon sa bahay mo. Kasi kawawa din itong batang lalaki dahil, you know, parang ang sa ano ko rin yung anak, parang naapiktuhan eh.
1: Kaya talaga meron silang
0: third. Maganda ito na numero, dapat palang isave ko yan sa telepono ko dahil para maibigay natin. Kasi yun ang napuna ko, nag-hoard sila, June. De-hoard. You know, so yan lang po ang aking masasabi.
1: Meron pang isang telepono. Ito naman po ay, it supports multicultural communities, including carers of people experiencing mental illness.
0: Carers?
1: Mga carers na, di ba? Minsan nakakaano na, di ba?
0: Yeah.
1: If you are caring for someone na talagang mahirap talaga, di ba nakakamental din?
0: Hindi, alam mo yung ibang carers, June, naapiktuhan din sila.
1: Oo, may piktuhan, simple.
0: Kasi yung pag inaano nila nga, hindi rin siguro maganda na mag full time focus sila doon ng ganong trabaho, siguro, siguro mag-try lang sila ng ilang years. Kasi alam ko may nangyaring ganyan din na kilala ko na ganun ang nangyari.
1: So, meron silang transcultural mental health line. Tumawag lang ng 1-800-648-911.
0: Okay.
1: 1-800-648-911.
0: Sa mga carers naman, oh, mental health. Care. That's very good information, you know.
1: Yeah. So, sana po makatulong tayo dyan sa ating mga kaibigan dyan. At huwag lang kayong mahiya na tumawag sa telepono.
0: Yeah.
1: At kung gusto nyong mayroong mga interpreting service, di ba, mayroon tayong ano?
0: Mayroon tayong nati.
1: O, nati, di ba?
0: Oo. Yung nati. Alam mo, Jun, gusto ko sana yung pag-aralan many years ago. Kasi gusto kong maging interpreter. But, yun, pinagpaliban. Ngayon, mahal na mag-aral yan.
1: So, yan, ang interpreting service naman sa 131450. Yan. Tumawag lang kayo at magsalita kung anong gusto mong language. At magkaroon na sa ibang linya ang mag-interpret para sa iyo.
0: Ayan.
1: So, yan.
0: Ayan. Magandang
1: yan mga information
0: mga yan. Information na yan. Dapat i-save natin yan dahil marami tayong mabibigyan ng ano, yung mga namimit natin sa kasi, daan or whatever. Diba?
1: Kasi ang mental health talaga is very high dito sa Australia.
0: Yes.
1: At hindi nalaman natin na ang Filipino community din, meron din, mataas din ang mental health.
0: Kaso nga tayo, Jun, itinatago natin. Hindi natin inaano kasi ayaw natin na pag-usapan tayo. Ganun yung kinahihiya natin. Yeah. Pero dapat

0: with this yung po, mga kaibigan, magpaalam na po kami at magpasalamat sa inyo muli sa pagtangkilik ng ating programa every Tuesday yan from 7 to 10 p.m. Radyo Tamaro at Boses ng Madla. Ito po ang inyong kaibigan, si John Salazar. Dito sa Himpapawid ay nagpapaalam na po at magsabi na magandang gabi and God bless to everyone.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Lacaba-Hayward. Magandang gabi at good night sa inyong lahat. I love you all. Thank you.